Et on le suffit mal et l'énard, le lit Daniel Dallet, Daniel Real Castello, mal et bis Don't blame me, your symphony. Et puis, qui a un cas à l'oléanga, moi. Ale ale una to tato asi singa ye pul tato pul klam foi asi singa mo ta ka singa si ya lo lu ngala lo ni fina ngalo fo ye to tele ta ka tele la lo langi ya tu sai mal mata upu na fa sa la ili ya le li Joseph Parker ye po lo lupe solo ai mai ta lo ngo fai pele nga ina wo fa mo ni ya lo na fa nga ina pauka fa sa ina Ale o fala de ti maila na fasalanga e pe ona ye il fasalanga masani lua tausanga pe tayane ya ale o fala lo mai ole vainu po se vai fatu pu malosi ah vanga foi ela e futa unga o tamba foi de fifi tanga teu e sisi ah nutrition ah ya o vanga fa pena Ya fapiala ayo sitasio o nutrition fulele ya fatupu malosi mo tata fue o falsi si ya e fapiole sitasio vaengal na ya ngausia mai ile cocaine ya po le pokale ya le chile na fatupu funisi ya na le ngata tanguta ya ai le fitau I le sitam ta alo whaongai no o ia vaenga ai o talo fifia le na o le au a whala lo meu fai titi al sala toi tolu masina o toi fwoi le o lupe solo ai ia I le maya mai tau atu ia nisio tustu singa la o fai tio ma te a fai de drug test leo leo ai mau eise isi ai whape atu Tere I tango I nga mea o lau vai inu le inu ia le na inu fwa chose paka. Mate, ala sa tala leo leo. Ale tūlanga le iai, ia ole tupe lava ia o a malosi nei teimi e mawhai ia ona e malo mai ai se mea le moni. Ia I le mea moni. Ia to tele lava la chou. Ya walu taifia mafia miliona mafia lato chupe ya kau faiti dia ya lato ngoa mai de tau valia mali amusia ya etangata talua ilo na whanga ino nei vaenga o pauka whasaina ya te alofa tama o te alofa kere nge yalo le tinu ono se tangata malosi o yele le lotu ya o se tangata fai a inga le lei O te le vai lava tau vale a Samoa I le nei ali o lupe solo ai Joseph Parker. Ia ai pitaiane, ia wa vea lo na naunau I le fia malo. Ia wa whaunga ia vaenga pe on whaamania. Ia ai o le talana ni taiao. Ia alo a mai nei a le nusi pe pafo I le malo te le New Zealand. Ai o tapena lau whapusa taiao. Ea, ole tūranga ma whai e lewe whai na ngalo ase tonai umai sa moa. E mua mu waka e lea koka whaapele a ka kouka e nga whalau ina lea tota. E o whai do lea do ko pai o sari sa whaapapu. E fia fia, fia fia. Lewe whai na ngalo la ase na faso lima ta la lima su ta la tutongi. Ai o mai la vai desi vai aso la posi posi allo ma kua vuoi le ma qua a anche aso o ta yafe ma ta yafe ta i due afe to due afe ta la le tupe to chongi ai emmo ma col vai le se ma sa u al nga ko kongi che le fa cardi ku umma e le pile le vai o le kisce o le rent Ia e sa'o dole kala la kamana fain mako pule. Mala kamana mako pule pos. Oa fea si ye matuton. Mala pule a. E koru kampangi e ofa mai a ue a de kuri kuri e te au te mana oe. A watu fengaluenga ala tu e si ilan tuton.
Ai tu lor pura se ka unga mai ngō au kompanyi ngā e ofa mea o esi ingo lo tuta. Mua mu wasa ur pili o erikise. Nio e, o kompanyi o erikise. Sa uresi kompanyi o le vai. Ai muri muri lo le real estate. Ia pole eiche, kuko ngingo le rent. Sole, kua e ofoa. Au kiki lo kuia, stasio na yo tangshonga lo I samo. Sole, o tangata sole, ili fenga runga. Ae ngare maumanga alanga me fai, e usu yuka e fai langa maumanga, sa uaru faa ngoka, e kele alanga makal ngoa, sole. Kale iloa al kakale po longo al kelo, mele ilaka mafau fau. Ala aka aka me moula ula me langa lau su lui langa fat. Au nga ia langa fat. So, olka koe se senga langa haha. Pe ae fuwa fuwa tu i tu ainge sa mo olai kuwa le vau bua. Le se mea e pole ai, ma nga ia langa maumanga. E paulala mea langa faa popa kwa kwa. Aru yuka se faa singa mea. Ki kilo kwa sole. Pakuia lela wako ufi, e lua se fudu, o kaamu se lau. Ia maa lau fasi nga fai isa la edua kou se fudu. Wako la kamasa, ngana sa wala kaka ngoa pakuia. Maa ngaiya te lele reit se lau e entato tupe. Tala Australia, tala iwa se fudu Samoa. La fore valsu tala e mau elana se lau di ma se fudu so. Ia aole laki ole lehi fau ngeke, mi mure koe ingu pia nkaraka. Aru wako afaso o sole I langka papo angi meo sanga lau ki manyanga mea ave yuka ilanga maumanga. Au vapea sole. Wako hainga umare au ngare seri lai kikina. Ase o waru fwe faisa maumanga. Yoi. Yoi waka kosa mwa. Yoi li se rent. Puda oi lau fangua. Pe fai faisa pisikisi runga lau olisi afa eka. Yoi. Wa o mea ngā re whai e isi tangata lai mau mea sa mo te mea. Wa whai la tō loun I whanua. Ia kami I fore piki apu, whai wa wha ngoka, whai pā povi. Ia o mea umaha pena. Sa oi loa, ia, le kāna risiko inga ngā makong. Ele ai ia masese loa mai kei mea tiochi. Ao or ki mo ke alwe. Yo put it in your bank pe ko mai avera ko me. A de le ya la ufanga. A e ora la usiu si de me. A fa le ko gu ufanga. Yo ku na ye pu na fa ku pe ko mai va kura ko me. Yo le ga ma li u or ko inga. A ye va ufanga. A nga ku ga ma u ala wo mo ko ko ni ko inga me to chino na to. E de fai la koe e li el penkel koe ingo o la ua mboku vaega. E ka mai koe inge fai ingo leo la. Ia, hako wako singa pese rea su ato ma tatu po klama si singa batanga singa se. Po tautua masani, ia ala fionga, ia afua lupia el mani mo o Samoa. Tudu vai lua, ia, a ato e povi es.

Si le se tu fini ya tembu kissa ngaluva o malosis. Lo mai fo il fa tai mal fa malosi out that to tua. Ya mo oil ne fo i au ole. Fatal of a treasure to fini a hifo itila sa tu pa i. Ya po sa tu pa me na mel pone. Ya a mai se. Ya so so ya monti tua o mali se muntafa. Lo mo mai tatu to tua il ne fo i au ole. Usi mai alu fa fa angel tatu pol klamba fa tu langa ina mo oil ne fo i tayao. Ole asi singa mo tanga se ngase fa taru fa toi tatu to tu ya tu e po fe lava. Mo tanga se ngase tu mo tu mala o mo mai tatu to tu ya tau na alu fa ngie le tu ya ngale ne to tu ya mo aso fa silinga malosi ya i ngalu fa ya le kalesia. A mese saidinga o le pata malfalau o le whanau. Ia mese fwoi o tua mota. A hese mai alau fafuanga o leo mai tau atu. Ia o tua e lua se fulu ma le ono minute. Ia on talia o le tasi.

0: Io ho le nanche fa formai e le nai musica nai lua pe io na te volunga toli tato proclama o le assisinga i mauta ngase ngase mo o esama e a tau in alo fingia le tua favosia tu malosi a wal saiding a malo a me se fu saiding a le pata ma le falawa ma le susu e fanau e a me se ngadua faya le kalesia. Ole tulanga na maua fwe le tato porokalama Eze tasioli isapani ia ua sako ai atu mocho le Pasifika Ole kamalea Be ngofo ilunga ole fwale fwala ole fale Po firme moe e fifi yanga ia Kai peya Samoa Ele peyo Maitau atu tele na wafi nau ia le nu ofiti e vatu tama lea e whaalaudua mai a lato tu fwe manga e isi motu tu fu e fiti pe o na iei i a lunga fwori i tu o no mantu a leo tatu atu no o i lunga to iei se Samo apo se aina Samo to ai lunga se se papa i apo se fala ai lunga fwori to isa fa i lalo O le tūlanga no vai e ia le ainga fiti le sambo e si kamane. So le rumari e ia. E mo moe whakasi e si kamane a male i si ungari pe kua koru ere ungari e ngongo foe i le fale lea. E le ingi manga. Ma kua fia fi a sa pangile so le. A ngana si ainga le kele a kuper sa pangile le ma aia lofa atu. O tangata lalangi e po ona viu fo e po tangata fiafia i le rilne. I le moe lai moe whanga urua mai risi kua le whale a. So le, koi a uafo, fai a me aise se kelo e. Me le ese tatu mai se tudu e Pasifik. O tatu atu ese le kukua vela na mai rori si tono le si whale po le si whale o. Po le ale me fai tamo tanga. So le, makau kia lai wala ufiki so le. Kuka mai ai o, serve mai ai ai, e koko fo o mai kokoro, kuka ne ma ai. So le mantu ai lo le fitu walu po le fiku fiku no walu tu ai sale le si. O mantu i pia, e le ini mea ai e fai ni lau lau fu le. Wa maua ipu, wa wha ngā ipu. Fitu fitu, tasima fitu fitu, tasima fitu walu le tandoto. O ngā kongi au e le siko e inga lea. Ko inga maku wale mako a inga le ulu wau raku ufa uri se se le le fili fo le lo le laula I wafo e mapke le masanya I pia se kuroro nguku ke wapese a te lo e matak tia so le karo fai wa mou watu I le na wa inga o tu manga sa mo a wa e kula le sapagi le wa so o ye atu batu naru fai sa mo anofo le a inga fale se la pota fitu ala ka ele ele marika malo inga kong kong inga maishi vai inga vai sina o leo ua o I fiti le feinga le sapangi o le mahali e tangata so le o leo ke mafau fau ke mi umale kau kio isa mo ako rent ka kua avale rent ka avale kami ako kami So le orsa pangilia. E fa kurifi. La ama kwa I farifa ofer menga la ka maro fiaru I fangaloa. So le o fa pe va di siu le udo kaka so. E po me ala I ola fa I langa live vo den. E le ya duka malo e a rense ka vale. E se se bien ka mi lo chambo le fa I fa fit. Ole le la le bugdol ka. E pe yo le unga tal. Ole sa unga ole lau lau ai. I tu tonu o lau ainga. O lea sa ngā o le nei meo le lau lau ainga. Ua kako wa ai e nei o na po o fea lava. Oka sole. Ua ai pizza o maka maka. Ua peise wha lau o le nei meo le pizza ni iso se ainga. Ua sole au la asoro patasi iwa wale se fu. Kasi al kaka fai pizza ngā e le lau pout. O le pārangi ki usidonga roko matata sia mani ngai oi konga mangongo. Pau wanga whare pizza sora ase fukara i laso. Oh, las kong ka. Oh, kemingi ngai sora wa pizza wha solo akore mea sora. O le emma whare aso whanga ui whea nu tua o whea sa wai maua pizza. Sora makau kia. Ia, o le wainga le nā. Ya ile ile ile na ilungo li YouTube man ya ya tele la bana mi a ngale na wo sa put YouTube fa mai le si ile na ya o ngalu man man na sa chupu yo kai lo ya fa mai la lo le ku au fa ngo le alo ni na wo ilungo u mai na fa nga se se umma ya o tau sa ili ya stasi ainga yoi be ya ole tau sa idi lava ia tina or tina o tina si matu ainga e fa pe ole ngo tamata de ne yo fasa vala a fasala fasala la sa volta malo america sa Afrika ungo kama fakaua inga voi o loa mai Amerika i Fiji e tumoto Pasifika. Sau o ia tangata le nā, ia sō sōla koe a matine le ari arai whānaua le tamāo le tināolo, tināolo siotolo. Au wharua la nā ora waka Samoa. Ia o nāla e wafo ia tau sa ili ili. Ai o me malia le nā, o lāla e lango mau I Fiti ia le. Ia e, ai o le ingo Samoa o whaasala, ai whae mainisi, ia. O ilunga ile pecha le au e karsia mamona. O le e karsia na e ala om tele nisi a inga om feinto e feiloa iai. O na e ile la tu launa o talatu o a inga. Au ke ofo. Au fakulo shokoro. Ai lera peka ke a inga. Ia wale ngolo ki ngalo ki ngalo fa solo. Au le ngolo ki ngalo ki ngalo ka maolo ki ngalo o fa sala.
1: Kafi fe. Ya se ya luaku olena olena ngalena ole Facebook o me umana fane po sueto aina. Yo. Eu quero vou falar na posta e se me fica lá fui por chez marquinha e foro luto. Ole fa ngalena ile Facebook, mali YouTube. Yo, fai mawaina mia nga. Ai, o wate alu e te sa ili mase I ai. Ia ki waka o e se si lilu ar wha ki rilu pese. Ia se tulo. Ai, o le whakarikari mai le pese fiti le nei. Whai mai ia sa uia o waka keimi o tamuftanga. Ia whai fai sa sumpa. A mai se seu whamalistino. Ia I vai teimi o le tamuftanga o le uli. O le ua lima minuti. O le ua tātonu le tula tasi. E se keimi o le... O le wakile computer, ese keime o le wakile kumerunga yon. Kakwalu I computer le pe ya, o le wakau sa o mai. Matua tatu numera tonu lua fao valu ono tasi tasi. O le ala o ngā o le lau lau aito aing. O ala ngā le kwe ngongofongisi ilalo.

0: Samuel, Chiffon Malina, Lily Shaky, Malabisil, Timotayo, Angie. Ya, Vital Natuva for Mail Vatatanoina, Olesunga, Adrian Tufilau, Olivia, Yolalo, let you know all to turn for ye, Ole, pulling a bullet board, her out at your feet to night cans, the Ola for your foy. Ya ile masino kitopa le aso to chifulu male aso to tasi. Ya bita ya ne oleo fatasi me fo I ya su yo tatu proclama. La fionga ya anae pisa fosen. Ya mo fo I ya le tatu proclama ile ne a uli mata go fi. Ya ile raga falo alo e fi fi e fatalo fatrai. Ya e la fionga anae. Pisa fusi ni ne foi a uli malor soi fua male langi ma tarofa tarofa lava no na ce lo I si na fale tunu le o le tatu langa ya po mo mai ya na ya
1: alo ya
0: ya o le ngawa ya tau ya Malo, wow. Se, malo, ya, yeah, manino le leila o si fonga, pa malulu a tfo ya iwa. O wala a wato le nae, mua la waho po nga ka usawingi la ufaifa.
1: Yeah. Malo, lama le, se fua, o sunga le, e o lo, pa fuen, me po kalama.
0: Fatai, fatai.
1: Nga, fakalo fakude. Ia mana mamalu o si o kākua kūwe mese le o nga kofi le tua mō lato fatua tupu matamari mese le lo lo si o tātou watunu ni tamama tina mātutua ya mese fo ile alo mafanau tarofa lama
0: ya
1: anu se fua
0: malo malo malo tatawe fatalofa ole te wala utunei ya ole ala we fatatali atu ya nisi fua I pō rea sao ngā ore lau lau tōno tō mau tam tō laua, I pō tōpō tātou a inga, wā o ke mingi. I o makuā ngā lo sao whai lalo I la aso pēn tātou soi fua mai e mai o wola tuai. E pē o na tātou, iai tātou atudu o te leo sunga nevei tau ilo fionga nai?
1: Nia, sao lava sao ngā ngā awa o nevei taimi o mani nevei tau wā. O faso solo I luma so I fuanga ma leo lango. Ia o aso ia ia. O ta vaia ia e. I si o tato ua tunu uia. Na I tamama tina mātutua. Ia mese fu ia mātua. Mā inga. Sa nofora vai lalo ia. Si ia tu lau lau lo matua ma le toina. Ia o ali la tau maftanga ia. Pe o ta si I o lau lau fuanga I sa la langa.
0: Tailo fai, ah.
1: Nā vai tēngi nei, ia, te iloai, o le ai, te re iloai, nisi ahinga po, o te e ia ahinga, rā lau te fai alawa.
0: I.
1: Nā o, e ofo I mō mei o, mafutanga anu.
0: Māli.
1: Rā e fai, ia, a o, a to te le, ia, ono no fo le lau lau le lava vai ni no ma tu tu ama ni to ina no ko pataima e o ma ya ni mo le lau lau le ye no fo no fo ama tal il sua ya ma tal tal no
0: ah
1: ma mo tengo to tu lu ma le ma fa lua
0: i ole va ngale lo ma si di lo i va ngale o te mantua se matina voi pe asau fafo Australia, New Zealand ma America wana alu America loko e mani mako TV lea mani te imo tasi iwa fitu fitu e wako lalo makua e lema foi nga ronga ipu foi e pengi ipu mo ipu foi e kasegi ipu wai faya si siga ola e ala wako sa mo temne ola e ai ala nga sefe ai walengi ipu a ipu nga e fuai ma ko pe fa nga o ipu mai o ipu a mai ma mau e fai ma ro pe a mai a vai le ye fai a e ki nga nga ka fia ka ko ipu ma ka so le a fu e fu ka ko a te mine so le o ko nga o se fe o lengi ipu fo nga mai a se ka dia o ni usila a o le vela e ma li e ro ku fo ma le tv a de se antena o tv a me di ka ya lu me vo transformer a ele ku
1: sa Ok. Wai li kukusa le pawa.
0: Ok, kikilo. Kikilo le gai. Ia, ai, o la kase eme le kapi, te te wese si wai. O le na tatala le uni te waiso tene. O le sa, iai, le fiongo ya falafi, se tulo, maua maila na wala unien malo. Ia falafi le pa enari. Watu fo le mitamitanga o le fo kekei. Ia, wale na maua maitala le purenga fo ili unika pia faleata. La fionga ya ai ono Tony ai ono le asa vi fo ima prestene rin da kapia pia west ah ya wala mari so mai mogen ola ke falo ngor longo tu lu fatando nga ma anai ola ina ia fala fi na sa wile tatala ina la le ole ina kapia le ga tala vaso tene
1: ole fo ile ka ka fo ina ma kala ngo fo me ole e sa mo ya fala fi Ya kasi foi sia.
0: Ya, afu
1: ta tua. Sia uso. Ya, mas se foi ngei
0: Brisbane.
1: Ni sila mangi au kilangi.
0: Ma,
1: ya eu foi ngai i Brisbane. Ya. Pa la fisa ve ma sa kele longa, sa ilonga longa kofi kongo le yungi i ngei.
0: Mali.
1: Fa la pipo isa Sabe foi uma faia onga e vai que mio o kainei sabe foi uma faia onga o makuka alo da kilang sabo
0: ali
1: e sa que mio foi de o e esse mele o ingei ale tona meler po le ale kilang sabo e da u vonga mai mu a waso ia sa ka o le kilang sabo ia e makuka alo makonga fiki la lokonga niwe
0: baul
1: sa foi Ya, au, ya, pesa fai sa fai la le tournament sa fai ingi. Ya sa fai ya ongai na ya ya falafi de mako au.
0: Mali.
1: Ya, au yesi ko ingo o ayo lupo le a.
0: John Roach.
1: John Roach. Ya, o ngai o le kamao o le kua ao si kama yiki o ai fule ngwa.
0: Mot.
1: Tile Mika.
0: Ya, ya, fawina Mika. John Mika.
1: Ya ole uso o lilo mayaba ta fusi sale so o ye le mia le Jerry sale sa ya ngai o ya o kamau told si la o pepe yo ngai ko inga umaya sa in mahav ko kong ya me se fo ye si sa fa mala yo le kilang sa mo ya Coach foi le pa sa foi mako fa ku foi le ul la lei
0: e
1: ngi ya e sko ya kama o time man is going on monga ya is going on monga tension ya o ngai ngai ngai ya

0: malo ma fanga o le asi o kaku wa kungu ke iwa ho ye se fale kongu ma ili aya pile ili suinga le wa ye ngei ma ili na kapi Samoa nga ili Samoa Rugby Football Union wa lele mo ma se kali ili aya pipo la se kala ya ipe pe mala malo losa mo le fakao sanga pe la fau au pe a la le ko ye sa le ola u kilo la fa ola u fai ka wa nga mo ki kilo ko nga ala le ko ye se la kapisa mo a alo le wa ya le wa ki kilo ko ya le wa wa support u mar ko ke le o yungi
1: ya
0: wa support u mar ke le o yungi aka ko isa mo le wa ki kilo ko nga le opening o le yungi folder ai ai o ma le wa kofuale ya kaka ma de uma artista que sao ai ya ma ora nga ia nga wa
1: presentinga da kosui
0: ya ya ma sui wa wa ia ku ni vai ka u nga ke ngi de ya ya so ya ya wa nga le pau wa e kasi ale yungi mai isa va isa ya ya so ya
1: Fasale
0: le anga la vea akoa ya sa vai akoa.
1: Ya, ya, sa.
0: Ya, o maile ye i kumua. Ya, amakamaya anga, kua masanga, ngā pia.
1: Si umu alipaka.
0: Angwa maa, angwa maa, ya so ye sa le ise yungye si umu.
1: Sa, sa.
0: Angwa maa, alu kua i alipaka, alifo i fale alidi. Kuma fale alidi. Sa ulo le... fai uma i le fanga. Ya so ya wa o ya so ya o yung ia nga ya ya ma ya ke mingoka. Ya like ke ko sa u ya wo ka ka alu fo i ka longa wa o la u ka sa wa ke o pepe lo aku fo nga le o ke lo ma ko wa under 21 mua i sa mua
1: ya
0: ko a fai nga le mero le under 21 o ma ko wang mo mua ya ile o ma ko wang mo mua ama kala under 21 a sa ka fia fia ele tua ele pikia o mai fafo nge i ka alu ngi usila o ska dia ma mele o o ye ile kupuranga le a sa ma ko wo mo ka alu ta ke fia fia e fa pe o le la o wai o le mea o ele au kele
1: ya sa
0: e o e ma ko wi under 21 ya e ka alu e pe ka ke fia fia fa me la o isa vai yang ka alori fasale le anga le malai iva o nga ya uma malai o ia e mauke travel solo mauke o nga i sap union si kua
1: ya sa
0: ya uka fia ya mo ia le ya mu ia le de ya aloma fanga u sa mo le wa wa mfainga nga malanga mai ana 21 wa mai ka alu i ngei ngi lauska ni ya o fe ale me ya nga nga vai ke mi sa ku ya le
1: yo
0: king o ya sa mo ala mo
1: ale fa ye under 21 ka fa fa ska ngo ale nge fa le be vo under 16 le ga e ka ko au pia
0: ya ya ya yo ana au la ikinga sa ko sa ila yo ya le ko sa le ka denga ye o sku ingo o ya ya
1: Matavia
0: ya kap sa kele ya
1: Matavia
0: kanga loa ya sa coach
1: Matavia fa e sa no le na fa mai a malia e coach mai sugar fa fingenga ya sugar sana las ya ka tu na ben nga e anta 16 e fa wal a fa malai ya asa pala isko go a ningi ka ko a sprok fo le de u maka alo sa ka ka ko fu mala sprok
0: Yeah, also for yeah. If I go for the thing on Lakapi, see a kaku, a kung, makua, yeah, power more polling, a lay, a yole, or alomafang, I le carling, your makua, kale, your carling, your Lakapi.
1: Eh, tell all,
0: I buy alomafang, I work a kuaku.
1: Oh, far, far, I said no. Ole good, el makua, I vavel sour, kale, alo manuia. Sadelo longa ale paka masi umu asola gasko inga asola fo de desa kalo si kopa bol si umu ka ya leva fo ina galo ya singa fo yuso ya maska
0: yo le yo asola le kwai fala lili
1: oh
0: kwai fala

0: jo tage punga ya ya ya
1: ya asola
0: ya ya asola ya o la kuya pe o skopa nga nga skamo sko ya asola ya si pai pule lenga ya lenga lenga nga kavalinga ya leva ula kam ya o pe o
1: kamba
0: kama o ngai kaka nga foi mai yung ya aku ai fana ali di vai kai mi ya ya so ya ya o akele o makwa ko akele ya ya le va ai ku nge ya o fa fe kai wa ka fa se ko fa ma se fa ko kanga ni yung wa ave ku a
1: ave yes ka alo ka ka mensa wa o ko sa fu pi maris mas ko pa
0: ai sa o le mo wa ku wa ave ku a so so ang yung ya sa union se ku a develop ma ya ya players ma ku a pe wa ma ngi o ka e lo longa le fia fia do longa le ya an ngi me wa ku pu mai fo ka ko yung ya ele ese kala ke le ya ye me ngal pau al me ya ya sa o me ai ko ku pu
1: ya
0: ya wa kukupu ngembe ya ora wa wa ilo ya uyo wa kukupu ngembe ole or se lengimba
1: ya mana tele ole le fio ese o man tu no lo sa no nga fo le nga fa il ko i nga fo le de sa ole ai nga fo le nga o a vir la kosi uma nga fa ke u ba ya ai nga o le sa fa fa la vir sa ole ai nga ko o mai sa o man la ko au ai nga Koe alu resi, koe bawa fonisi keu kusa resa om pusa prisupo. Ai kufa pusa elegi ma mea foi e ngai a inga i anga a. Kusa wharua nga kukongi sa.
0: Kusa whamakara lesko e ngai e reise se o ki wharua.
1: Au no tataimi a lau fionga anai. A la watu lero fte lea tristo ino a fuorpea mani mo oe. Mai o e maa nai te leo la mauwaka goa lea. Ya mafo i ngai me oka ya mas me tunu vanga kiwi mal koala ya ko ngese kai me tanu mai ya un fa pena leo na tatunga lu fa tsi lu ngol ne ya leo ai va tu ya no ne no lo to sfu minute u mal tau tua ya moli moli mai na yo fa anga tau ai nga ma bo pele ya ka fa pena ni ka ko ka ngos te mi la fiafi pe a tu sa mo finanga
0: Ya wole li faftai lava mole ava noa matango fiafu mole neia fiafi tata noa tuai lungole po kalame ya e avatua lo faangai paanga umale ala leiti o ya mese o ta mama tina matutua si o tato watunu o mowa maini nei fatal noanga ya mise wo mai masani ke loe kele ya ka ku ainga ya o ke lo fo la fa no long o mai ma ya e mangui ala vale o wa o ka ya ole sa o ka mai sa mo ya a ni ka ma fa no long o mai si ka ku ku ya mangui kele la sa ta ma ya mangui kele fo ile Koengor ngeia fiafi.
1: Ya, faftai.
0: Se keimi foi, ya. Kaliu ya inga, ya. Tau kaima. Pui pui eleri, ala umolau, ya. Ya, feiloai, feiloai foi, ya. Kaungu feiloai male. Ki ngamare whangau, ya. Kake kalkarangua pea.
1: Ya, faftai. Orofkele
0: ya kua, manguia lavar nge weekend.
1: Ya,
0: faftai. Soifua ia Samoa.
1: Ya, faftai. Ya, faftai. Yo olenan tu fa forma samoa isle fata tano ino fo mstasi water to proclaim le vingo ya na e pisa fosen ya mo olne fo ya uli le li o lucky dupe yo na tele la volangu atasita to du mole tua

Olona Joe va formai nei musica nei fatalo fatrai o the rest of fatai out there. That's for you, brother. Yo, alo fatale atu ya Joe. O te mana tu Samoa, ya. O le tatu programa namo o le nei fo ia se tona ia so valu o le masino o kuso. Ya, ono le tatu teimi ya, ono le me tatu utu e fitu minute. Ya, ua, tale o le tula e tolu. O le wakal kuala mo oe, ya, o le alofa fawalea. E isi runga lei. O le runga lili nei. Ya, e ita leisi, o umafaitu unga tala runga li. O ila mai bobu oti, e saa kwa faise kodu o leisi. E saa, o na toi faili toru o sisi. Eila le aso, ya, na faa manawi nei le atua ia ta maa le aina. Ae, le mafoina ngalo le. Ele tina ale tala to ina ma sani ona fai ia tia. A o vai ia tu lau tu mai. E o lavo tangata sa oti tu e ola mai. O re kala le ale to ina ma sani fashion to lua te ime kua li mkuka e kuka me aipi fu fulu ipu. Fa mai a fuli mai nau tua. Pe fa mai o tangata sa oti e tu e ola mai pe ava ai atu i lau tua. Ke I roto I nga e wa ai e whanua tanu fo le pori karina. E wa ai a tina lea e luatua maana keu. Tu ui lungo tunga mago sion to lua. Mili mili I a le ato ta malo. Ona sa wali le e alua ngai kua. E le tuen fo le le pe sa wali sa olu tina ilan ta wali. E wa ai lava te malo le ke ua whanua tan. Te mi uma lava e loto tina lea. E le e a foia. E le e uilo na tua I le tua na mahu son tolua e alu solo muli. I le me tua I lantava. A waku lo te to ina le fai I le tina. Hello. Wama tina, can I help you? O le ale me te alu solo muli e lantava le pea umana e sawe a silo tolua. Ke ilka malu al fai mai al tama al tina. O te musu e fuli lo tua I lo tolu e ki uko I ola mai. Ona o le tala to ina e masa ina fai ana ya. A wai atu le fuli le ui mai o lo tua. E ola wali mali ue to I ola mai. E ole ka? Mea la na alu tina ne ya. Ya ele mafaina foida le tsavali sa ola tsavali so se tsaimia e alu ai tua foida le solo budi ai tu man tu ado le sinwa li ilna to anga I ole to in fai me fa de lotu me umma wa maliu to in sa ola nga malola le akos kausanga e lua ai maliu lo malon to lo Al watu lomtu, waiyako. Oka, olongo lua lae vende langa karin, langa tunga la au. Maisi fafine olae tutu foi autafo olongo lua. Al waku alom waku waka wala au lo ya o John na ringo wosuntunga. Hey John, hi. Sole, watse ide tina. Ole to ina le o ko sharua sa o malo la ya lo mko ya mero fa ku ko ko ki oke o ko ki pra vale ya so um o le sa lo mko ai o mele to in va sa u to ina fa ilo shon to lua va ai o ma li ma ya lo locho o ta fa poi po ya na fa tu wat o le ala wa wat o le na fo ila wa yot ele ai wa umata maftanga fai so si se to ru nga le tuna te we va e ku fa finela mo te vele ba o to ru mala
Saule ranga to malole la nya e otitina. Ya me vo eku mo ko vea wo le fa ina tinari. Ya mbali mai sa mo. To manatu. Ya ole tatu po kalama le na mo oile ne fo ya stona e over vai tatu. Manchu le si vale na fa ina chakaranda ina le Lokin community. Ka ko feiloa e nga a manchua si va fia fia. Ke wa e leo gisa pati tai hao. Ane te mi o wa vai tatou. Ma ke fale soifua. Ma ia manuia Samoa.